0: 와, 저 카라 다이리 고티티 집이 있다.
1: 이야야 리마 나카이까 고닝고 푸나푸나 자루양가
0: 아나 난데시아니 요란 와리랑치 뭐야지.
1: 아 리마 야리포 마시쿠 예와 마리라 뭐에모
2: 카페나 와린딘자라.
1: 이야 이와야 마보이노
2: 아나 이야 마리라 뭐에모 타위존체 오사티포보이노 ndiseni mtenge.
3: Basi mwana okwada siya kulila tapenya kankhope ya kakokadwa
4: wasiya kulila
2: upenyana yura ni wangu ofuna iwe imafunika kulengeza chikondi
1: alima ine ndilibe nthawi yochita vimenevo
2: ine ndifana navo tampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
1: nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pa khomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
2: antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpacha khisi kapena kumkumbatira ndikupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti
1: uli ndishaliya bwenji ndavitulukira vimenevo.
2: Basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono
1: chabwino ndichita ivo. Yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapomalila ndimadandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire
2: wapenya omwe ikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwajikufuna mwana wako suwakhale ukondwa ndi wachikhulupi
1: ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.
5: Eni mabiznesi, ugulisa katundu osiyana-siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu chimamvera wireless imene kuyambira masana mawa ndi usiku. Radio Mosambiki kudziwitsa kupunzisa komanso kusangalatsa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: De governo para a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Durante anos, os anos portugueses, que ela colocou a LC com a Portugal, o Tela, para puxar quatro, com a Chinhanja, o Juruno, o Ajumatano.
2: Ana! Quatro caratais, o Titi de Pita!
3: Ia, ia, lima! Ndakaika ako, ningo funa funa nchalu yanga.
2: Ana! Nende chiani yura nwali lanchi mwechi!
3: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
4: Kapena wali ndinjala?
3: Ia, iwa ya mwabuino.
4: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche? Osa tifabuino, ndisini ntenge. Basi, mwano, kwada, siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
3: Wasia kulila.
4: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kulengi za chikondi.
3: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
4: Inendifana navo, nampowana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetesedwa ndi okondedwa.
3: Nambondili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posia kulila yapowaona kunkhalilira tenti.
3: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
4: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
3: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatire.
4: Wapenya umo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
3: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
5: Eni mabiznesi, ugulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu, kuolera nkati mwa nyumba yanu, tiuze ni ife a Radio Mosambiki, kutiti kuhulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka buino, ndukufikisa malonda anu, umuinu simungafikeko. Dalilani ife pakuhulusa malonda anu, kuti mukale kabwerebwere paoda ya katundu anu. Gulisani malonda anu, kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chima mvera waire chimene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

0: yaliwa na simakuwa ase papaka amakuwa oya papa ni nonno moto ohiwa yawo makolo ao ankumela o mauwa anawa omaka omitongoni omajuni ani vanonto we mamani o mamani nonno inkumele lo marupa a mama o marupa a chopa hiva chopa
1: Bano yu mungyari wao, mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba.
0: Mi, kiyari wa sidadi weno lishinga, ani.
1: Wa umrupa mtaka.
0: Ani, kiyari wa lishinga weno, walonto emaku wake upodo o hiperseberi, wari emeto, awela emaku ya wawini, yu mwaza utakansa pa hikera nunuwe lo sidadi. Etoko toko iwa nyapa hii.
1: Eka. Banonto, mai, wipa wene uu, etuila mrosoma, wipa wene uu, rimuero shutera, wipa wene uu, etuila rimuero ruwa muru.
0: Njela yu wipela, ili mazo wapa hii. Porque iye tempo, asi papaka yu uluma ya uera, hola, kimona, eria kimona rata. Ohima uluma wa mai. Ola, kimona rata. Entao, ye tempu yo hea kanle shkola, hea kasa kanle I nehe so internet o mwera wera, itala ko kwartu mwera. Entao.